0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngali hari.

tubol iwa kasma kaurang baka saba anak tua o maku alangao to buruang atungo pagi anang tu rai rai namae nang tu siko siko nyaba kasayo